Salí el libro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 1. Salí el libro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 1. Nachchech kamay. Unaktakili rati ni Dios. Tak elakwam lak aushan. Kikwekalish kwan kilali Dios kwikin. Nakikwil kuli vision. Lishmusek lini makwan Dios kikabokwe. Sa huliru takanung henak sipak. Kinishkechi sutingkin ruli taka. Kiskere tana kasal na panipak kwanaran. Sa kie chios. Ulikakwa kiskekwe. Atralal kwing. Manakapam lakte cholak kisik eba bakain san. Ulayin kinsakok at kinsere at kakwa Diyos kakwila at nakatnawokre toho naklikakwa kistekwe at inarikine apakain sa inkawalay tachere es sakibak apiomak liratin likakwa liokwe stebalere. Hokain sheli kakwa. Lain tingke kwichik le musik. Erere naktes kwa klik kwichik chichocho. Lain tingke kwichik le rishmul. Tingke kwichik le tibes ulets umas. Tingke kwichik le musik re naktes kwa klik kwichik chichocho. Rikinaan tekere tanak laili kakwa chan. Ulain ki atinak ho shtekwe likakwa Dios. Nakchokin si atinak ki kwabiko li chokin. Kiskeko li hik utebli pak ke okchi sotuban ki lebri be ot keshtaviri be. Unak ki kwil kwan kepchik li rich mule li shtibele li akwan chik sumale nak ki kwil. Abantok makas musika ulikakwa kishtekwe atralal queen jeli karung sinchakwe atinali musika tachere at musika salkat partan chalpili sashkapak alili ruchitot tulakwa poebli kabena kai dike kamsi renak tekwa kli kuchichichocho chan utkishpanu hokishekweri kakwa li musiqek ki okrik ineb li kamenak utke kwakli chichocho shmanak naapale chan chan kuntum si soldao nakke shakli utkishekwe chikweri kakwa atralal kung eplipakain ha retalilep chishkolilep ralash kakolak Israel eban kishekwe Chakik spakele mag a chikarune kestoni aks oso chanke hokanak tachere kokain steli kakwali ni makwal Dios estenamit lain tinteli na kek ni mokmo keskwi teskwi siaran tesinkan kuchitok salina kek Israel estenamit estestek eretanak lain likakwa Naktinteli muklepali mukmukeskwe teskwek aklesikwisik. Ulain tinkeli musikere na chokes. Sinketsi lang salena ah utrikina ante na unaklain ni kakwa sinche na timpanuan o timpanulik aru sinche siya ni kakwa. At in Dios likwangkat salichosha. Antio sakwe sali hona la in kakwa. Atina eba tenamita ti Dios. Una koi venina klaat magata chaku.
kung kamukak la ako atin at Diyos, chiris ni atin na in. Magatak siya ko at Diyos, rati lang kile, lisa siya na kip, lisa lo, makayap siya matayaw, makayap siya kamilaw, mukutyo-tyo kip, tachik. Parkwang kip ni tanamit at Diyos. Anak kwan atin na klako atin. Salagawa siya Diyos sa kwabeh. Diyos kaholbeh. Diyos santil mo siya. Amen. Amen, Señor. Abili natin ni Diyos. Chani natin ni kakwa alit katsos. Masos ni abeng siluli Diyos. Takwang katuam si kulilik chan. Matatabing, maraking katatabing. Diyan ni rati ni Diyos. Sa huli kutan, lis profeta li Diyos na kesekiel, kikute ko li visyon chiro, kiatilas ba li Diyos ot kichere, Ezequiel, anak kuanta timbang.

Kung batak Stepanan siya nakikang siya klits. Se koklina rektohonak chepi, e pribak chan se hok chisotu bankile pribet.

0: 6:31.
1: Nagtoko ka liko kal, uskut pal chire, chandu likuang sa tikilal, ut nakshenin kang inka tashkanap shpanungkil. Proverbios 22:6. Chiru lipo ay in Oktubre, shkutang kilep liko kal, barpik na kakakes sa ischole. Ep liko kal, ahong kamatan, shpanin ni mahkwal Dios haanep hon, hosop tesinkin na nashkele kagwa. Huganak lipog disipalati, nashkes sa ischole, liko kal.
2: Bila tutulungan

di kulaan au ci spat balis tu au ci ja bak uut li na beh merah la oli na beh na kanau nak jal tsoka nak apa ko no ko ox kepal es kepal le ci tu u o kana kili ka kwa ko en hermanos o kana kili ka kwa kula o no ko ox ci zaman ciru Gula o joko rahral honal chanchan dikina tots oka. Kira ko naru. Naru no gosh pako, naru no gosh kalu. Naru na shkekel I garuli na katsama chiru. Abanan tento na kasik. Hoka na kuliko kalebliko ninkheb chikan. Rakiretan na kanib na nikit soka, marah nikirah rukaib. Ike oce japa, ike oce japa, uka ka, tots oka. Nakainkata ke hebrehe, marato mahina ruhin klitseke, ike oce japa. Oka na kili kako ukin hermanos. Wila o joko, li joko, to hare na tishke chake. Likaruli na katsama chiro. O kana hunilik ta siya, kawak li kachol, chitihok, hermanos. Hali anghel iru sa li kachuam. Hali anghel iru sa li kachuam, la ola babanel. Samang grahral kutang chiru li kakwa. Samang ki li kagawila, li kateng anghel. Rina chishunili karuni na chal sa spen li kachuam, na koruhing. Nagkoruhin chisnum singkil. O ganachi hokein hermano, singaninaw karuli choka chisnum singkil sa lachuam. Inganinaw ho kawili choka chisnum singkil chiruli honalayin. Abanan choko chisrilpanak. Wilao na kakeli kachol chisikbal yakakwa. Ara naruna nakatablish ko ho pangkili kachol naruna kataw Likaruni na katsama. O kanachiruli ko nalain hermanos, tiho ko chan chalili kachol. Kulata truhish kwi kibang kila kwi para pati na katalimahan na runa kabano. Kwi kata truhing, kachin na runa kamut sa lahat kilopal. Marahyal sa lahat ka us chan chalili kachol isi chachishunil. Likaruli na tawasin kakwe. Isi chachis hunil I hokehali jokachis numsingkil. Hokanah kwi kwi laat, hermano, termana. Kwi laat jokachis numsingkil, tirailal. Kere li kagwa. Kere karuli na kakieka. Kere di karura li na kakwa. Kuhum la chori kini kakwa. Ila papa na li Dios tis yoblik angel chiruli honalain. Akwa kwankad sa li santil chosha. Chiruli honalain senyor no konachok sa lagi lopal. No konachok kakwa shbalah na kanaw. Nakahji akwikin naruno ko chal chishkohobankili kachol. Daruno ko chal tis aman kili kakawila li kateng kankil. Habanan kakwa. Chiruli ko na lahyayi na katsama chaku. Chaku ita siyak li kamag rukili kafalti li nakabano chingka na kakiretal. Hoka na kwi senyor. Chwateng kanin chichwaming sa tikilal. Rina chishuni li karuli na katsama chaku. Toruhin chire chaninkil kakwa. Hokana chihokai na kapantyo sili honali na kasicha ke. Shwana na kakiretal kakwa. Naklapal. Lapal li nesesidad kinebli karmanos ya karmanas. Lapal li raylali na rahnum tak. Lapal li chahkilali na rahnum tak sa shwelis chuameb. Abanan chiruli honalayin, Señor. Nakona chok sa laki lopal, shpanak nakapap na chiruli honalayin. Lahat yokachik ang hilag sa listyo amib.

Hoganachi hogain hermano, shigakochi, pantioshi, inchiruli kakwali, kahonali na sija. Tikakabilali hermanos, likausopte sinkil, inashkera dal gutang. Nakakiritanak, chiruli gutang kay martes. Labalim, siya isake, hermanos. Chimaka chilish musik. Abanala o, nako taliman karin. Laish nikis taliman karan. Choco jiskebalis local y cagua. Hogana, hermanos, rahran junal, rahran gutan, capantioshir. Capantioshir el dios de causopia sin kilinashke. Una cagastirretal, hermanos. Angeliru, yaglaot casigli caguan, a tu juan y cacabilal. Cagueretal, la palebana juan, shekam. Hingana naumang magwang likakwa sa listyuam na kikam. Magistyan lish e gisikwal li Diyos. Abanan lao hermanos. Agarretal rahral kutanak. Angel iru li sikwal likakwa. Angel iru li juaming sa tikilal. Sabana sa hungkutang tento nagtokam sa swenaru chichojain. Ulao hingana ka hermanos. Shik salito ba mag. Nakakarita laoli hermanas. Ano ko og chishorok. Sakal kwal tikli. Likwang jireli siyam. Ini ko siya lika hermanas. Saran sa liturtiyerias. Kwal tik ni kirekash. Wog li siyam. Matuho da dyan na nakakatkip. Kahoj rahim. Matuho da dyan hermanas. Sut hermanos. To shik salito ba mag. O ka nakangsyan iru, naglawat ka jib li kajuam. Kula to mahi nakakatas la juam rin li kakwa. Kula to mahi nakakulupan li kakwa sa la juam. Kau na hingga chiru li hunalain kajire li Diyos. Kakwa, chakuyi mag. Kakwa, nakwas kahtasinkilin juam chokakia. Chinakuksi isa li hungunchik angel. Agua na kwak angelak. Agua na kwak juamin sa tikilal. Na kwak rechanin kili hunilik juam. Agua na kwak linkabilal. Chisnum sin kili chaskilal. Ika kwak nukos rabi hermanos. Ika ninang ho rahil ho kawili. Choka chisnum sin kili chiruli kutang kain. Chiruli hungun chikutang.

0: Tacho el hombre.
1: Chale Dios. Tele profeta Ezequiel. Ostan. La inki atinak hokishke kweli kakwa. Nak chokin si atinak ki pabi holi chokin. Chan. Chan chan hi ki nak ki ok chak chi ek ang chan.